joman dokte ko bune joman nu gi abe mechel doktie gini kwo o potor manu bino lobe kachikre ko ko me mako jote ruwen kire ko medo kachike ko me balle ku chame ti tutung mal me lobo Nigeria kana me dulu timaranyi mogo tia ma yela tang mechel ta dera me ti kuna chame dukre jua me nutia ma wori yo lobo Nigeria kuna cha kede manu kel waya giki ma mun mele pa cha mun daka tukura ya bo pier bongwe na riyo tiyo nanti ya bongwe na diya pa chfama eti malo malo wea nwe yuye muta dodo ame ono tiya kobo ni aman.